0: O alfa na omega o kokolola mina o siku volintla wa ntwanano mo ingsete wa kurantsa ka hina vele ku ba hakunene e kutisela antla lo ku ba uta ku khutaza leswaku a ambelo ku nga tshoka o la ku tsandzeka ku ehleketa ambelo ku kunene mehleketo inga ku komba ku ba uri munhu lo hloriwe ke ha vutomi swa laveka ku ba una ku tsemba swa laveka ku ba hakunene u ti yimisela leswaku kuna loyi inga yena masungulo kuna loyi inga yena makamo e vutongweni dzwa wena a tomile jukune ne navela ka leswa vudinga ku fikela hi tindlela tinene ka sikuleli la namuthe vulavula e 29 eka setembro ka 2026 isikola kutala ntsa ku ngopfu swinene sikola mathomo na makateko ale ndoropeni la ka chenchai ku voneka ku pepela ngopfu swinene ka se a jambo ku sikela sikola tolo lele kunele ti tshamela ka kule ri siyele ri hoxe xitano ke matshamela ya nkama nyamuhla loko ma vuliwa hi hubyana ya nyela ka ku xiyeta matshamela ya nkama vula leswaku lomu doropeni la ka chenchai ku ta va ku ya yisa kumbe ya fika kasela kula kuta isa kumbe kutitimela kuya fika 20 wa magrau sta banda nje kambe akona inwana ndlela ya ku sekeleka uyima mwingisete wa kurandzeka kasi kuva atiku litava lisekeleka liyima atiku litava liya mahlweni na nhluvuku ileka 5 na 15 minutes karlo mwingisete wa kurandzeka itava ya kuma nongonoko kasi lowu hi wululamiseke ku va hi ku fikisela hi nkarhi wa 5 na 20 minutes ya la ku vula leswo kambe ke swo swimuyingisete wa ku rhandzeka hi ta rhandza ku va hi ku tisela a switiviso swa ku hambanahambana kasi leswi hi swilulamiseke ku va hi ku fikisela hi nkarhi lowu ka mixo lowu wa namuntlha lowu yaka mahlweni hikuva hi ku navelela vuyingiseti byinene ka mitirho ya Radio Mozambique emiso provinciali ya Gaza.
1: Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: boda sao ya unangala kaya kankari wansi mansi ma.
5: Bana shterishku 744 cardinal kafon la wena. Langa lana vangete ngoma ikulanza ukukeru votare utsala kodiku lalifimu ulinavelaka se utsala male yugamu ukonfirmara.
4: Logo pasamili deketa la haya vangete ota delegasao. Se ulanga delegasao lintra lana lisimu la wena lilumbaka kona.
5: Ingisela mihanzu imigivela inkwayo hitirimi inkwato.

0: Angoloko,
1: Chuvuka Gaza,
2: Peninsula Instituto de Comunicação Social, entrissando na Rádio Moçambique, emissora provincial Eka Gaza.
3: Seti uranzeka ya kulosa etele koyozela kamwani nongonoko hluvuka Gaza uashiwaka kaleshitichi akasikulanya muntla itava hivulavula imabinzuledo ya feijão akashingisha umbiri taramba na kulori wantiro Tito Josias kusukela kamabalani loyanga taitisela amahungu mavulaka leshaku avatrele ni vatameli vava jonzi vavitaniwa kuva vakongoma vaonelela ata jonzo eka vatsongwani a xikola primaria xa mabomu xikanekiso xa ntlhaveni anongonoko lowu u kombisiwa hi mina Nelly ya matsinyi loyi a mu navelelaka a wingiseti lelinene na yi nga tekanga nkama hi tava hi mu losela hi wunanga leli hi ta tlhela hi vuya ku nga li khale.

0: ndlela ya masiku lawa ma hetaka para ku fika a nkarhi wo kaya. Ni nga vulavula mazumeni xi 90 ti nga 3 Schmidt. A timbewu ta ku tala loko u lava ku tele mbewu ni tshemba loko mbewu ya yinene hi ni hlohlotela swa ku gwala hi fesha yin'we yin'we hi ku loko u veka ti tinyingi ti ta ve ni problema yo leya ku ti ta bangana amadyelo ya ma-nutrient entown loko u veka hi yin'we yin'we hi ta swi kota ku hi ti phangela ama-nutrient hi ndlela leyi nga manyoro loko depende hi matshamelo ya misava ya lomu gwalaka kona o ya lana ya loko ku ni umidadi ku fana ni lana hi tirhelaka kona umidadi yi nga kahle a hi hlohloteli ku loko se u chela mati u ta vesitambese na wo na ku regara u ta kumeka na tikarateke ti ta kumeka ti fa hi ku tala ka tona hikuva ti la a umidadi ya yinyingi ntawu maxi loko u gwala ndhawu leyi ndzongo u kumeka ku na wu lowutsongo swa sindzisa para u regara mali loko ya le para u regara hi ya consilara leswaku u hamba amasulu ku para vanta kota ku mati ma famba hi ndlela leya yinene hi ku loko wo regara u mahingi wo chela ka mpunga nakona swi nga ta famba hi ndlela yinene
1: hi ku ni swidodwani swisuku swi tshukaka swi dumela a tifexana
0: swi kona swi kona i ngopfungopfu loko u lava ku afexana ya wena yi huma hi ndlela leya yinene ku laveka ku swi kontrolara loko ngopfungopfu swinene ka nkarhi lowuya wa loko na swi veka swiluva mirhi yi kona a va komersianti swo swi va mali leswaku ku ni a mimpimo leyi va nga na yona va ta ku na yi hambi va hamba ya ku ringana a mali ya ku fambelana ni pakiti la product.

0: Ile ka kasimo yeng setwa go rantsa ka ka go ba ya mahlone go fikisa la mitiro ya Radio Mozambique emso provinciale ya Gaza konene mishlo wa namontla ina nabelela le tshako mitiro le nga ba go fikela hi tindlela dinene mishlo konene a dropeng la ga tshentsha e go ntwa ka tela ka nyana go sekela nga bula ka risikola tolo bona xikate ke tshikolo sha mpfula ntsa ku kulungo fo shinene ka varimi ku sa ala babanga ka labanga xikota nga ku la ka mpfula yindluleke kumbe ka ndzungu ndluleke nyamuntlha va ta kota ku va kunene va sungurisa a ku byala ka vona kumbe lava va byaleke swikalaka swi nga milanga ku na mukhandli wa ku va swi byarisiwa kumbe leswi swi byaliweke swikalaka swi nga sasekanga hambiloko swi milile ku na nkarhi wa ku va naswona vusiye swi pfuka i nga ni mati se lawa Xikwembu xi hi kongomiseke wona mana ma voneka xitanwi ntsako wukulu ngopfu swinene hi le ka 5:45 nkarhi wa ku va hi ku fikisela nongonoko matimu ya siku.
1: Matimu ya siku. Setembro wa lembe la 1933 kuvelekiwe murengeli wo sangula wa Mozambique Zawuka Nkululeko Samora Moisés Machel.

Samora Moisés Mashirave Likiwe, 29 ka setembro lembe la 1933, mugangeni wa Xilembeni xifundzankulu Gaza, dzongeni ka tiku la Mosambiki. Vatswali vakwe a li varimi, lani minkarhi yo tala va xanisiweke hi ndlala hikuva va sindzisiwa a ku byala thunji mfumo wa ukolonyi la Maputukezi. Kusukela utsongwanini, Samora Mashele a dyondzisiwe ta mahanyela kusukela ndyangwini wa vatswele. Hi xihatla a tsumbule a vukhuzisi la vukolonyi ku nga hanyiwa ka loho. Samora Mashele a nghene xikolweni nani ntlhanu wa malembe ni mune loko mfumo wa vukolonyi u chusile ku va vanhlonge ya ntima va dyondzisiwa ekereke ya Katolika. Loko agamile tidyondzo ta xigava xo sangula nani chumela malembe ni ntlhanu ni manharhu a swi lavile ku ya mahlweni ni tidyondzo, kambe vapadre a va mi chusa ntsena ku va a dyondza ta vukhongeli hi ndlela leyi a kongomeke Lorenzo Marque Jesus Maputo ku va a ya lava ntirho. A tirheka munti ukulu wa vudayi drupeni hi 1952 lani a nga ve a sangula a tidyondzi ta vuongori. Hi 1956 tani muongori a tirhele xithengeni xa Kanyaka lani a chadeke na Surita Chaikomu swin'we va nga ve ni mune wa swihlangi Juscelina, Edilson, Olivia na Ntewani. Hikuva a li ntukulu wa nhenha ya nyimpi ya Nghunghunyani, Samora Mashele a dyondzisiwe a vun'wana tiko lani kusukela xikolweni a nga ve a ni vupfukeli. A yingisa xiyimo xa matimu ya matshamela matikweni man'wani hi xifaniso ku fungiwa ka Republika Popular da China hi Mao Tse-tung ni hi lembe la 1949. Khululeko wa tiko la Ghana u weleliweke hi a Kwame Nkrumah hi 1957 ni matimu man'wani a matikweni ya ku hambanahambana. Hi 1961 Samora Mashele a thlangane na Eduardo Mondlane a nga pfuxela lo Mosambiki na ta eka xiwubyana xa nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava lweyi a nga xopaxopa mayelano ni nkhululeko wa matiko ya tikonkulu Afrika. Hikuva a nga landzeliwa ka ta politika a bohe ku va a baleka lo Mosambiki na kongoma a tikweni la Tanzania lani hi lembe la 1963 a nga tipatsa ni Frente de Libertação de Mosambique Frelimo. Ku va a fika tikweni leliya a le tikweni la Botswana a thlangane ni xirho xa politika xa Afrika-Dzonga Joyce Slovo lweyi a mi nyikeke boleya ka Viyan'wu a nga mulugarile.

0: ka matimu ya siku ya munthe tsunsuke vutomi ni mitirho ya Samora Machel murhangeri wa ku sangula wa Mozambique ndzhaku ka nkhululeko a velekiweke hi 29 ka Setembere wa lembe ra 1933 axilembeni lomu xifundza nkulu Gaza. Matimu mabaliwe Albert Mazanga matolokwi matlhela mahlayiwa a Francis Nsimbini ka vukhandlisi la Mariamu Ibrahimu. Mutwile matimu ya siku.
1: Mwingiseti ave matimu ya siku lawa ya kufikiseleke ka mishilo wana muntla 29 ka Setembro tlangala loko matimu mafikile etindlela chinene loko masile jonzo ikulu eka wena mwingiseti wa kurandzeka mavula matimu lawa mateke karitu la muhashi Glory Francisco Nsimbi leswa ku nyamuntla ku tsundzukiwa ku velekiwa ka khale kumbe kane na ileyi ingabe hosi kumbe murhangeri wa kusungula wa tiko la Mozambique ivulavula hi Samora Moses Machel yena ulole a huweleleke nkhululeko wa tiko la Mozambique mavokweni ya tiko kumbe ya vukoloni. Samora Machel a velekiwe hi siku la kufana ka lembe la 1933 swivulaka swaku loko ingi xikwembu a ximunyikile vutomi hi masiku ya ku yandza nyamuntlha Samora Machel ngana a kulungela a ku va a hlanganisa ntlhanu wa makume ni muni ni malembe manharhu a nga noventa i trash kambe hosi a yi swi rhandzanga yi rhandzile ku va yi muteka na kunene a nga si na hlanganisa kambe hi tsundzuka mintirho yakwe hi tsundzuka ku velekiwa kwakwe na tshemba i hintsaku ngopfu swinene hikusa a ve murhangeli loyi kunene a swi kotise a swi koteke ku va a rhangela a kulwa ka nyimpi hi minkarhi ya ku leha ka la tiko la Mozambique leyi a kuma nkhululeko hi risiku la 25 ka junyu ka 1975 hi rito la kwela ku tlakunga ngopfu swinene a ve a huwelela le Stadio da Machava leswaku a tiko la Mozambique se li kume nkhululeko nga ku yini ku va hi ya mahlweni ku tlangela hi ndundzuzela a mintirho ya Samora Moses Machel hi ku tatana lwa nga le matilweni a ta misisi a hlayisa a hi kalakwe hi kurhula.

0: Ele ka 8 hora ji tlatekela 39 minutes ka re longolo ka nuna nga mo inkisete wa kurantse ka kamshlowa na montla a mitiri ya radio Mosambiki emso provincial ya gaze le ya ka mahlweni kuva ipangalatsana na wena iba ya mahlweni kuva ikhomana hi swiyandla hi famba swinwe ka sike swina ri sima kuva hi famba hi ri swinwe loko hi lava ku fika kule loko hi lava kuva ni bindzu linene ka mitiro hi yendla ka xikuna xihundla hi fanela ka kuva hi xiyendle kuva hi lavisa khwatsi lo hi fanela ka kuva hi longolo ka na yelo ya nga hi khoma ka khwatsi swa raveka kuva hi cuka ta mafambela hi cukani laha hi khandziyaka na kona hikusa loko hi famba ni munhu loyinene loko hakunene hi lavaku nghena xikheleni a ta swi kota ku hi kawuka a va swi kota ku va hi a hi lamulela 8 hora xi na 40 minutes nkarhi lo ta longoloka na Tomas Guilhermino.
1: Yes, no.

Kurula Mwingset kuva ya kufikisela maungu EMSO provinciali ya Gaza. Murangeli wa tiku tolo akombisile kunavela kakwe anga kakuengeteleka ka ntsengo wa mabindzu ya matiku ya Mosambiki na Botswana. Daniel Chapo atusisa ku kampatsano wa matiku lawa mambiri kufanela kuva kuoneka ta mabindzu. Nakona murangeli wa tiku avuleli marito lawa tolo ka nhlengeletano ya ta mabindzu ka tiku la Botswana na Mosambiki iendleke kele Gaberoni ntsinza wa tiku la Botswana lomu akumekaka kona. Nhlangano wa ku kala unga lombe mfumo visa wa mundiali wu fambisa makungu ya ku tlhelisela matshamela manene ka swiyenge swa ta vurimi ni switirho swifundzeni swa ka Mabalani ni Gijani. Ka xiyenge xa ta vurimi, nhlangano visa wa mundiali wu seketela varimi hi ku yavela timbewu ta ku hambanahambana ni swin'wana switirho mahlweni ka ku tshembisa vudyalisi la timbewu swifundzeni leswi a swimbirhi. Murhangeli wa nhlangano visa wa mundiali xifundzankulu Gaza a tlhamuxela ku ka xiyenge xa ta switirho nhlangano lowu wu karhi wu hi teka ngopfu swinene eka ku pfuxeta switirho swa ta wu yavelela mati leswi swi onhekeke hikwala ka ndhambi. Amilcar Chek a vula kambe ku makungu lawa ma ta landziwa ku ya fika lembe litaka la 2027. Kusuhi ni ntlhanu wa magidi ni muni wa mapulangu ma khomiwile sonto leyi hi vupolisa bya tiku xifundzankulu Cabo Delgado ndzeni ka makungu ya ku hlayisa titshomba ta tiku. Mahungu ma vuliwa hi murhangeri wa Hudyana Akwa hi nga leyi hanyelaka ku vonelela ta matshamela hi xinyimo xa tiku. Mapulangu lawa ma khomiwile ndzeni eka ntlhanu wa mindyangu na yimbirhi ya muganga wa Salala doropeni la Musimbwa da Praia. Renato Ntimani a tivisa swaku nkarhini lowu mfumo wu tihinta ka ku va ku ta kumiwa ni ku khomiwa vinyi va mapulangu lawa ma khomiweke, laha tlhamuxeleke leswaku vanhu va tsemeke mapulangu lawa handle ka nlavu loko va tshuka va kuma swikhatiso swi nga ha koteka ku va va khotseliwa hi xipimo xa lembe ku ya fika ntlhanu wa malembe. Doropeni la Beira xifundzankulu Sofala hi mvulu lowu vupolisa bya tiko byi khomile dzana ni 30 wa vachayeli va macopela hikuva va phocile minavu ya ta mafambela switaratwini. Tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ta mafambela switaratwini ka kumando la mapolisa ya xifundzankulu Sofala Agna Arnaldo Ngoka, ntalo wa vuphocela nlavu liyelana ni ku va swithuthuthu kumbe macopela mangana maxapa ya matrikula a ku kala mapasi ma va pfumetaka ku va va chayela mimovha hambeni ku va swithuthuthu swi nga na maphepha leswi pfumetaka ku va ku endliwa mintirho va yi landzaka. Khale ka mukoli, mutsali ni muhaxi swin'we ni murhangeli wa xiyenge xa ta vupaluxi la mahungu ka muti wa Radio Mosambiki Ricardo Ndimanti lweyi a nga ha kumeka ku humuleni a ta heleketiwa mutini wakwe wa vugamu nyamuntlha hi nkarhi wa Dezora exivandleni xa vafi xa Mixafuteni. Na a nga se na kongomisiwa mutini wa vugamu ku ta ve ni ntirho wa ku valelisa ntsumbu wakwe ka nkereki ya Assembly ya Dideus Alpha na Omega doropeni la ka Maputsu. Vakoli va nga vangaki va tirheke na Ricardo Ndimandi ka muti wa vuhaxi Radio Mosambiki va vula ku matsuva a li mutirhi loyi a nga ha vindlavindleka swinene hi mintshwantshwa leyi vatirhi va xiyenge xa vukoli vutsali ni vupaluxi lamahungu va hlanganaka na yona. Ricardo Ndimandi handle ka ku va rhangeleli xiyenge xa ta vupaluxi lamahungu a ve murhangeli wa mimiti ya Radio Mosambiki swifundzankulu ni yasa Maputu ni Gaza. Tama tshamela ya nkama namuntlha doropa la tet li ta hisa ku ya fika 37 wa magrau ku ta landzela Nampula ni 32, Xipemba 31, Kilimani 30, Beira Lixinga 28, Vilankulu 27, Inyambani Ximoyo 26, Xincayincayi 20, Yugamesa. Doropa la Maputu hi lona li titimelaka ngopfu swinene na lina 19 wa magrau. Mwingiseti wa ku rhandzeka ave mahungu hi nkarhi lowu hi limawa ku loko ma fikile hi tindlela tinene hi tshembisa ku tisa man'wana eka minkarhi yi taka.

9:25, Almiro isi aku ntumia wa sati. Ndilava wena. Vakona vela va sati lava ngiti ntsume. Vakona lava ngati ntsume, vakona lava ngongiti ntsume mwingi. Sethu swina tsima ku vuri ya khwatsi ndlebe ku nga tsoka uku kume ntsume kube ngi ova ntsume. Akushivaka hina kunene ali leswaku un'wana na un'wana anga va kume ntsume yakwe a va fambisana na yona hi ku rhula hanyisana na yona hi ku tenga. Kasi ku va ku ta va ni le rhandzu na ku tsaka la ndyangwini. Loko ya mahlweni hi kuma Big Joy Madispeza loko a ku u xiseketelo xa mina.

Ele ka 9 horas de tlatekela 42 minutos, chave matsuva riziana jaimi aku inga tluluweni hi swidakwa switwanana swipatsana swiva swirhandzana na hina wa hendleni swoswo hi rhandzana hi patsana hi hleka swin'we hi hanya swin'we hi le ka ora la ugamisa mindset hi pangalatsana ku nga ri khale mintirho yi ta va yi yisiwa mahlweni hi vuhaxi la ririmi la Xiputukezi.

Le ka 9 hours jithlatekela 43 minutes ya tamisisa mwingisetwa ku rhandzeka hi longoloka na FDD hambileswi kunene a pfanaka hi tsutsuma. FDD a pfa hi balek a pfa a kungi a nga le ku tshama na hina kumbe a nga le ku va a kumana na hina ka mixo lowu wa namuntlha, kambe hina ku tshemba leswaku swi ta ha koteka ku va kunene hi tamisisa hi ri na yena, kasi ku va a hi pangalatsi ku va hi nyika leswi yena a swi kotaka ku va a swi endla khwatsi hi rito lakwe kusa hi a ni rito la ku saseka ngopfu swinene, nakona a talisisa a ku vuyisa a timhaka ta nkoka ngopfu swinene, a vuyisa kunene leswi i nga miehleketo yinene.

0: di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.
1: Vengseti radim sabika madropanika chechai himarga afrikan gudo 90.9 KFM ku 370 metros ka onda media hichpangala tanu vengseti watu kwa mkama marga kumjengi salmi tumia hacha radim sabiki kaditambu deranyans hemi tembisa tita kunda ni kama marga senda tandima ya ma hungwe na kutumbisa ni vichini antena nasional wa radim sabiki na kutitimbrani ndima kambe ya mabulunya na sizivi suti ndima singatinga hii 14 horas e 10 minutos, Hinata Nitenga e Gaza. Hinata Nitenga Gaza em Cam Cameuman, que se denuncia em Cusa. Nyansi Kukavela Timamba, Nimcha Wawa Sudan, Bimbo, e a 15 horas e 5 toneto. Kuala Kambimbo, e a 14 horas e 45 minutos, Hinata Chamanha Tumichinia Tu, Nia, Batumissa Kuluti, Va. Nyambani ni Maputo kwa kasihi kuisalama nyau ati mamba kamisikari ya nyansi hii na vela kuna kukongla titakuwa timamba tia ti wina kamisaka na awaka suku na maheka kadona ditambudi ya danyansi na kukita yao ya msana kandima ya msaka na uwa hombe unakumaheka ania Maputo ni timandindima mlongolo kwa banana mbili mabulu kalambi mwia zoito razi 55 minuti na vya mkama awaka siku na vingila michini kaba tumisa ni kuluti validi mi la jichanga angani Pedro Paruki ni kuna wale mkisetu nene misikari ina nao tangu matomuti njombo ni makateko.

Moçambique ni Sudan vakumana akhati ga utlhanu ka mitlawa leyi mbirhi hi siku ga nyamuntlha ga utlhanu loko ku pimiwa leswaku atlawa wa tiko ga Moçambique ni ntlawa wa Sudan va kumene munhu wa makhati loko va bilile Sudan. Wa Sudan wa swi kotile ku wina aka mihlakano yimbirhi, kasi leyi yin'wana yi nga biliwa ka maputsu kwalo Moçambique. Moçambique a winile a makhati mambirhi, a va se ringana a mitlawa yimbirhi ka maphikizana ya ku tsalangana lava va nga kumana munhu wa makhati. Nyamuhla i khati ga utlhanu mitlawa yimbirhi yi ringana hi xigolo xin'we yi ci nga cheliwa aka jornada ya ku sangula. Ko va leswaku ntlawa wa Sudan u ka xigava kutani xitshamo xa ku sangula ni 3 points hi leswaku a bile Ethiopia hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu, kasi Moçambique xigolo xin'we a nga xichela xa ku ringana ni Senegal hi 1-1 aka nhlakano u nga biliwa wa sihlanu a hundzile hikwa Stadio Nacional do Zimpeto siku xin'we a Juba National Stadium va nga belawu Senegal ni kutani Ethiopia ni Sudan ni Ethiopia. A group leg gi tshamisile leswi group J, Sudan ni 3 points wa rhangela, kasi a Senegal aka umbirhi ni 1 point ya ku fana ni leyi nga ni Moçambique. A Ethiopia aka kumbitisela ni 0 points. A mikawa yinharhu hi wulawula hi Sudan, Senegal ni Moçambique yi ni 1 goal, kasi atlawa wa Moçambique u chelela xin'we u chela xin'we, Senegal na yena a chelelwi xin'we a chela xin'we, na kwe ku Sudan a chelele xin'we a nga si chelelwa aka maphikizana lawa. Loko hi cukisa mitlawa yimbirhi kota hi wulileku yi kumana hi khati ga utlhanu aka siku legi ga nyamuhla. Ta vona ku zwini swi tumaheka, Moçambique a lavetela tindlela ta ku wina kasi swa swi kota ku a va ka xitshamo xa ku sangula loko ku pimiwa leswaku Senegal a nga ha swi kota ku wina yena u ka siku le ga nyamuhla. Moçambique loko a wina a ta ku muni wa tipontu, kasi na yena Sudan wa rindzela leswaku a wina kasi swa swi kota ku a ku 6 points. Ta kombela rivalelo kasi swa swi kota ku a ku 6 points xa ka tabela classificativa. Loko hi cukisa Xikinyu Konde ka siku ga nyamuhla a hlawulile vabeni lava ku na ku cinca ka leswi va nga bilisa byona aka nhlakano hundzileku ni ntlawa wa Senegal. Ku na ku cinca hileswaku a tlhele a tshemba vabeni lava Hernani Siluana Balizeni, kasi aka tlhelo ga cinene lebya ndzhaku ku na Beu Januario, Bruno Wilson, aka tlhelo ga xibaba ku na Bruno Langa, makari hi wulawula hema central ku na Bruno Wilson na Edmilson Dove Kapitan, kasi loko ku cukiwa phambeni nyana a pitile vabeli vanharhu kota vabeli va laha makarhi hi wulawula hi Alfonso Amadi na Ricardo Guimarães, leswi hi wulawula hi vabeli va laha makarhi kota matrinku, kasi matlhelweni a pitile Gildo Vilankulu na Witness Kembu, na swi tivekaku leswaku Jan Katamu hi yena a tubela nyana phambeni leswo na vuna Faisal Bangal loyi a nga yena ponta wa phambeni mucheli wa zwigolo loyi kunene a nga tshembiwa hi Xikinyu Konde. Hi phinda onzi Hernani Siluan, Beu Januario, Bruno Wilson, Edmilson Dove, Bruno Langa, Alfonso Amadi, Ricardo Guimarães, Gildo Vilankulu, Jean Katamu, Witness Kembu na Faisal Bangal vabeli lava nga langiwa hi muchukumisi wa ntlawa wa tiko ga Moçambique Xikinyu Konde, na ka ha tiveka leswaku aka banku na kona va kona vabeli va nga kona, kasi swa swi kota ku va ta cinca loko swi laveka. Kimisi Zavala, Jose Gerugu va Guarda Red, kasi Nene Shamboko, Kambala Alcides, Edson Walter, Oscar Shereni, Dayo Antonio, Kandinyu na Shamitu vabeli lava va nga ka banku va tshamilaku va ti tshama banku na Xikinyu Konde ni ntlawa wa vachukumisi wa timamba va timamba. Makunu hi leswi swi nga lunghiselwa, kasi swa swi kota ku zama a ku va ntlawa wa tiko ga Sudan a Stadio Nacional do Zimpeto. Hoya hoya ka magambu ya mihlakano ya tlaneta miri nyamuhla mandleni ka Idrasio Makondela zwin'we na Antonio Khumbana.

hi byona ka xikhati lebyi hi wona leswaku se byi lungile ka siku ya Estadio Nacional do Zimpeto hi mpfumawulo hi wuzwaku Hamlosa va yina kulori Stelio Manyisa na Julio Mavota Hamlosa Stadio Nacional do Zimpeto va yina kulori Hamlosa nhlangano wa switichi swinharhu nyambani ka gazani ka Maputsu Stadio Nacional Hamlosa a swi se tshamiseka ku va hi ya Stadio Nacional do Zimpeto ka leswi a cha ku saseka hi ci tivisaka hileswaku ka nghena mujeki ya mitlawa ya matiko mambirhi patsi kambe ni mujeki wa kafi a Stadio Nacional do Zimpeto na swi komba leswaku ku nga kali mitlawa yimbirhi yi fanele ku nghena ni ku yimbelela a tiyinu ta matiko mambirhi maringano ya ku loko swi ta ku 15 hora a tikweni ga Musambiki ngula hlakano lowu Musambiki Sudan hi hlakano wa segunda jornada ya grupo J ya kulwela akuya kakani utubiliwa matikweni ya Kenya Uganda ni kawa kutani ni Kenya Uganda ni Tanzania kutivisa leswaku mikawa leyi nharu Kenya, Uganda ni Tanzania yingena kwa va yihi mihandzu yito hi kuma yi fanele ku kumeka ka maphikizana lawa a Stadio Nacional kutani hi 2027 leswo hi wulawula hi lembelegi ku tubeliwa maphikizana lawa a Kenya swi mahaka leswi na ku hi ku a Stadio Nacional do Zimpeto a kawa wa vabi va pepu ni mitlawa yimbirhi vo nghena kasi swa swi kota ku va ta landzisela leti ti yelanaka ni ku vala hi wulawula hi ku yimbelela ka Inu Nacional patsi kambe ni ku hlawuliwa ka tivala leswi va faneleke ku sangulisa byona tirhi wu tumahiwa hi vabi va pepu ni va kapitan va mitlawa yimbirhi hi ndzhaku va ta ya laha ka ku susa swithombi bya ku fela ku va byi sala ka matimu ndzimeni ya ku ndzhaku ka leswo a mubi wa pepu a chusa leswaku mitlawa yimbirhi yi sangula ku bela andzeni ka livala leswo a Stadio Nacional do Zimpeto xikhati xa ku hi kuma a ti Inu Nacional na hi valaka hi ya Sudan na hi nga siya Stadio Nacional.

0: Tinga sinyi sa stonam kada mina shonil.
1: De surda na do sinyi yo.
0: Ah, no sinyi. Kunja ne embel. Ne ko embel.
1: Ah. Jai ko sinyi le ani ko ne sinyi.
0: Ase ya sinyi mo ka cho.
1: No ko ti sa do ne sinyi ke.
0: Ah, o sinyi nyan.
1: Nyan anga ko to si. Ya
0: ko do ko. Ah, ya sinyi ta chi.
1: De pas ko sinyi wa ti sa do msaka no tsan sa med.
0: Na ti zio.
1: Tialana ni msungu makanyasi. Ambe ntondo kwa sinyatoza kongu kumbe nko shaonga jujeka mdi huku unga kura kandisivi.
0: Auto jujeka.
1: Ngudona, ambe ni sinyili manja. Kwa usingeli kukun sinyili.
0: Usinyili na nao mga nwamina shuni.
1: Kongu inafo mkandlu kuzamu kwa mamsambiki.

no zama ku dumisa movha hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu gaza kambe la movha uya la ku duma la nyima nkheni o ringa ke eye waya la ku duma movha mingi seti unga chave hita yenza nima nkhela no ringa movha lo wazama wadum eya wadumanga kasi nga fika rini yenja yini ku ta duma movha lo. Oh, kula ku nfula kapo nyima nfula kapo mwingisit. Ah, silungile mwingisit. Nyima nkeno dumisa so sike ku mbuta duma. Ehe, tum. Ah, udumile mwingisit. Asosi ita yanza swinwe ku ya kole a xi doropane xa ka xikwala kwala. Kola kamo kandlu ku tiva miganga ya Musambiki. Ina ka mwingisit. Nyima ikoma staratu ikongoma kole xikwala kwala. Ashi dropane shaka gaza. Shikwala kwala, ishi dropane shikumekaka ashi funza nkulu gaza ati kwenla ina la Msambiki. Shidropana lish, shima anzele kanu ni tiku la Zimbabwe. Shikumeka angwalungu ni Masanjena, Awusheni ima Pai ni Mabalani, Adzungeni ni Masinjiri, Ampela Jambu, Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ane mapostu administrativu mambiri ingalawa. Shikwala kwala ni Pafuri. Shikwala kwala ane malokalidade lawa. Shikwala kwala Riu, shikwala kwala Sedi, ni Shitanga. Kasi Pafuri ane Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva ufika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingisedi ko lova khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi. Kumbexi u yendza hi movha. Loko u yendza hi movha u tirhisa Strada National numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1. U famba. U famba phe ku za u fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu a ndze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwala kwala ku nghena ka tiko lin'wana i nga tiko lela Zimbabwe. Loko u ta hi ka Gaza u jika hi ka Revela xinene. Loko u teka Maputsu u jika ka Revela xipapa. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbe xi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandziwa mwingisedi a xidoropana xa ka xikwala kwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mikandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka siku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingisedi a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ni karhi ni landza swiporo leswi ta ni tekaka a teko le ka xidoropana xa ka xikwala kwala. Kheli u timeka movho ankhela no dumisa ke mingi seti a unge te famba ngana mi mingi seti ni mankhela no dumisa how do me no ganga much teach ina ka mingi seti ni ta sala ndzama ku dumisa movho la.

0: abasalenza ko vana kulore vantiro mungwa meshika mwena shivambu nabana nga vana kulore vantiro vonchovoka na vabinya maku sei na uyi patike shivambu imuchele wa mova kasi na kulore vantiro mungwa mbi imuvolelele waina ke kana mamba vana na kulore Radio Mosambique msoro provincial wa Kagaza a tikwene dra Mosambique ka Zanovorash.
1: Radio Mosambique, Gaza.
0: Mwenxetse a kuramba ke kuva uri andleva endleleni ya kuva ekufikisela anongonoko wa mahungu ku kalisikula na mutla wa umbiri terça-feira 29 ka setembro ka 2026 wingsetele nene.

0: Mbiku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
2: undzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
3: Vinte e quarenta e nove minutos, e Congo Macá, 9 horas, volta ao ciclo, 21 horas.

21 horas e 22 minutos e 53 segundos. Quem saca se imbelo em quaio, cubamo em setu aí na hora, curanza cai, saulile coca, majambo, cumbele, segura na multa, sangamo pangalate, luenene que hina e rádio, moçambique, msoro professor Gaza, racha na esugala, dropen la cancha em chain, cinza, washifuns, anclo Gaza, zongeni kati, kuma tomo no macateco, ele swim na vela la caçona aqui. Carilu, ini tsembali swaku. Vateka nuku hinkwavo hila va kumeka ka andhawini yin'we ke ndzhaku ka ku va ku ka lesiwula namuntlha va kumekile ku ka mintirho ya mavoko leswi endleke ku va va hambana inaka londzo vo tani nkarhi lowu ke ku va mi pfuxetela rirhandzu mi byelana leswi swi kalaka yi nga le xihena ku fambeni ka vhiki o leswi mi ngo bonyozelana ke o i ngi vo hi vona ya mi vona hikuva hi fika lana mukalaka mi nga inakanyi leswaku ya fika kona hu papaya wa mainzinya na mamana wa mainzinya a lava raduka swi va hi vonisa ku yini leswaku hi yo tshama nkarhini lowu hi lava ku va hi da xilalelo xa ugamu ku ka lesiku la namuntlha precisamos de jantar diante dos nossos filhos hi leswi mi vulaka swona ke ndzhaku ka leswi mi ngo vo khohlwa ke ku va mi hlomelanyana kutsongo ka mabuku ya vatsongwani na we mamani ke nkosikazi ya ndota leyi u tibumaka ha yona u vona leswaku mundzuku wa unharhu hikuva i lisiku la ntirho a munumunu zana wa wena ta ku tikombisa ku yini ku ta tikombisikisa ku yini ke a ntirhweni okwi a nuna wa manyana i ngi wo ka a nga na nsati siku lin'wana na lin'wana a ta tibita u ti khatlulekile na ku viyena mamani wa ku khale a nkonya u sukila ka sayini ka mbuluza endla munhu muzana wa wena swa nga xibuku xa wena ke okay u nga n'wi voni swa ku khale a nsati lweyi a nga na yena a mu tendela njhani vice versa u nga n'wi voni a endla leswiya a tibume hikola ka nuna lweyi a nga na yena ke o a swi fini a wa sa yi hlayisa swona ya na le mahlweni hi ku rhandzana a rirhandzu xihlovo xa vutomi 21:25.

0: Muito tratado de Moçambique, a colossa, eu camaro, um colacar, tambulavule, Mário Martins. Xangstau daos, funzão, colugaza, chá, comprando qualquer cabana, tico, talango, fungo, fucara, vangani, van, tá? Cuba, vavonicisa, nicochola, chola, a chimo, chamora, numana, loco, a compisa, cochucuar, cutifita, ambe, nicuyala, cutsaman lavo, talacutan, etiqueta, chimue, nicovulavula, irifo, si compisulês, si vulua ingi, e loco, so compisa, loco, muno, angen, dua, e moia, wakulava a kutisusa vutomi maruna lawa mativisiwa imurangeli wa shenge isha da vudao telora kufikili da kutisunga nzini katavudao shunza nkuluga za mluza na Nelson Mashaba kubandlewe katiko bailano ni kufikis ni kubekela resima avutomi jamunu tindota ni masungu kati ya mundu wa uboi zamna weshi mshati kunati umashifunza nkuluga za tako kela kashitsungu kubashipalusha ya mavito ambini shiendo ka shiru shavu polis leshi shinga tsuka ka shiranza avu hiriki ambe ni vushambaji eti ndeleni yukuwa kengongo metu avu polis angala kuvoneli dwestaratu loko rishile maritlawa mahumano mwini ka mukambi wanzava kantlava wa shiru sha uwe uboi zamna wea tiku sha kum mashisunza nkulu gaza sutirelaka anda uli masikuwa na lawa loko avulavulili nza kukwako akumali ni urangeli jukulu jwa uporiseji mshashifunza nkulu gaza kukombra loko kumele kuwa keshi tsungu shishungetili kukarateka ambe ni kuwanaka kama tirela yukari kuwa vuli ni suiru swa uporiseji tsukaka sulanza tindela takuhuma njela Shengesha tavurime, shimusha shifunza nkulu ugaza, shivula kubake lembe ni lembe, shiumesa kutula gid rama dolara shimirika, kushaveni kamimiri leisekete laka avu vikeli dza mlungisi ka shifuyu ni shihari. Mali yi umesiwa ya kwa la kantri sanima wana matiku ndeleni ya kuwa kwa fika 2030 atikweni kuwa kuhiti wili amoyalu wa mlungisi kashifuyu ni shihari. Abel Shilundu murangilo wa shenge isha ta ntri sanu wa shudana leshi ni huvikulu ya ntano na matiku ya misaba avula lesha ku mdela ya ipuleka ya kuwa mabajula wa mahuma ya kuwa mateka utumi ka vanatiko malembe mingari. Mfumu we shimbutu lomu shifunza nkulu gaza ukokela shitsungu kuwa shiamukela shijala nukusaisa aminkanju shangandela ya kukumancha chazelo kufambeni ka malembe. Mfumu wa shimbutu ulawetela kubake njangu ni njangu unga kota kujala zana raminkanju lake ngata kota ka akushavis kusukela katinka rosi kungeniwa kama kanju hambe ni vumaini dza mtutu kumbe jala liri ringa alonzo votu waka ekola ka misinya lei mshandura shifunza shashimbutu mani kasili ndambanzi ativisa leswaku ama chincha chincha la yati nguva tanya mwaka maendla kubake kuchuviki wangofu amindzalu ya kufanli yukuwa isikiselaka nikuwa itzala ambikuri kambiri ilembe tlangano ukalo kwa ngalumbi shimfumu na ufamba misaba nkwai ukare ufambi sama kungu ya kupfusheta ambe ni kuseketela vuyaki bya switiro ndza ukalo kwa switava swi shakelelo hi ndambi ka nyanwaka laya shifunza shagijani tlangano lowu u rendzeveta ngopfu tindhawu leti varimi va ku tivaka hikuva tibindzula hikuva u yavelaka a timbewu hambini switirho leswi ha swona varimi ngopfungopfu va xindyangu va tlhelelaka amasin'wini ku va va ya kuma xa ku kwaputa murhangeli wa rheve ra ku tirhisana ni varimi ndzeni ka nhlangano lowu va va Amilcar Hicheko a tivisa leswaku ku ta fika laha ku laveteliwa vupfuxeti bya swihlovo hambe ni vucheleteli leswaku varimi va ta kota ku bindzula kwatsi majambu ya nyamuntlha Musambiki a kungunzile ntlawa wa Sudan hi mune wa mabola ya ku languliwa a rin'we ka matshamelo lawa Musambiki a kumeka ndhawini ya ku sungula ka mphikizano nkulu wa ku chocholoza a mintlangu leyi ku ya lahaya ka ntlangu kumbe ka mphikizano nkulu wa bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Mavulu lao, Musambiki akumeka kandawe kusungula ni munu wa tipuntu alanzuwa Senegala inanga ni munu kandawe unaro kumeka Sudan angani tipuntu tinaro kasi Ethiopia angesi na kumanchumo. kama siku mataka kutane kangweti leita kama Mosambiki ata todombana na Ethiopia. Mngisiri la umave marungula ya usiku. Rindala mungwani mkare tunalaka akulosa.
1: Ike insile ke na kulorantiri yo Mario Martins kolaka kuvamu swikotile ku iphamela hi mahungu ku ka usiku bya namuntlha karingana 22:06 na itsundzuxana leswaku hi nkarhi wa 22:30 itava matimu ya siku kasi 23:00 itava ankatsakanyo wa mahungu hi kolaka uhlawuteli bya tindzimi a tinharhu xichanga na xichopi na xiputukezi 23:30 ta va ultimo jornal hi lirimi la xiputukezi lana hi nga ta kholeketaka a tintambu ta hina hi ntirhisano ni Antena Nacional hi nkarhi wa 9:05 i ta va nkarhi lowu hi nga ta gemetaka mintirho leyi yi sunguleke hi nkarhi wa 4:45 ni yo leyi sunguleke hi nkarhi wa 18:55 hi lirimi la xichangana kuva hi ku tlula hi ku jajaja swi ta va mpela swi yimbelile enkarhini wolowo inaka ya khensa hi mbilu hinkwayo ke mayingiseta ku rhandzeka hi kolaka ku va u swi kota ku va na hina nambi ku nga ha va na dyandza ku cinca ka minkama ku hisa ku tlulisa mpimo nambi mpfula yo hona ku tlulisa mpimo ku titimela ku tlulisa mpimo i unamanama leli ili vonaka xikari ka hina na n'wina ke miti bohile mifungile ku va mi va na hina hi khensa hi kolano ke hambelo hinkwayo ko ka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka o va kwina kwilaha a kumekaka kona a hosi a yi hlayisi ayi mahlweni ni ku va yi tlhavukanyisa a tindlela ni koka tinhenha hinkwato ta tiko la Mosambiki khale ka valweli va nyimpi leyi ya nkhululeko os veteranos da luta de libertação nacional os combatentes da luta de libertação nacional os nossos heróis a swifenik hi kola hi kumeka ka kona ke hi kola ka ku va milweli le a nkhululeko wa tiko leyi va major, va tenente, va coronel. Ka swigava ku hinkwaswo a swi finiki. Mosambiki wa khensa. Virgilio Chirinza. E mun'we ka lava na yena navo va ti kombiseke swinene. E mun'we ka lava siku lin'wana na lin'wana loko radio Mosambiki a za ku durhu ale na n'wina ke na manama ku ya fika 9:05 karimambo lara rita até de madrugada eu lhe espero ungavule lara rita ungavule mpela tava swingo ko kala ku pinzuka até a madrugada eu lhe espero kuvula muyimbeleli lara rita karenga na 22:09. Entwini ke, entwini swi phaza misaka lani ke. Lararita ale alava ku nyisela van'wana. A swona lararita buleke swona leswi. Munhu ni munhu ke muyimbeleli na muyimbeleli. A hlamula xirhambu lexi hi n'wi endlelaka xona ku va a yimba hi nkarhi wakwe ke.

Samora Moisés Machereve likiwe 29 ka setembro lembe la 1933 mgangeni wa Shilembeni Shunzankulu Gaza zongeni katiku la Msambiki. Batwalva kwe alivarimi lani mkariota la vashansiweke indlala hikuva vasinsiwa akudwala thunji mfumo wa ukolonyi la Maputukezi. Kusukela utsongwanini Samora Mashele ajonjisiwe tamanyela kusukela njangwini wa vatwele. Ishihantla atsumbule avukhuzisi la vukolonyi kunga hanyiwa kaloho. Samora Mashele angene xikolweni nani ntlhanu malembe ni mune loko mfumo wa vukolonyi uchusile kuva vanhlonge ya ntima vadyondzisiwa ekereke ya Katolika. Loko agamile tidyondzo ta xigava xo sangula nani chumela malembe ni ntlhanu ni manharhu a swi lavile ku ya mahlweni ni tidyondzo, kambe vapadre a va muchusa ntsena ku va a dyondza ta vukhongeli. Hi ndlela leyi a kongomeke Lorenzo Marque Jesus Maputo ku va a ya lava ntirho. A tirheka munti ukulu wa vudayi drupeni hi 1952 lani a nga ve a sangula a tidyondzi ta vuongori. Hi 1956 tani muongori a tirhele xithengeni xa Kanyaka lani a chadeke na Surita Chaikomu swin'we va nga ve ni mune wa swihlangi Juscelina, Edilson, Olivia na Ntewani. Hikuva a li ntukulu wa nhenha ya nyimpi ya Nghunghunyani, Samora Mashele a dyondzisiwe a vun'wana tiko lani kusukela xikolweni a nga ve a ni vupfukeli. A yingisa xiyimo xa matimu ya matshamela matikweni man'wani hi xifaniso ku fungiwa ka Republika Popular da China hi Mao Zedong ni hi lembe la 1949. Nkhululeko wa tiko la Ghana u weleliweke hi a Kwame Nkrumah hi 1957 ni matimu man'wani a matikweni ya ku hambanahambana. Hi 1961 Samora Mashele a thlangane na Eduardo Mondlane a nga pfuxela lo Mozambiki na ta eka xiwubyana xa nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava lweyi a nga xopaxopa mayelano ni nkhululeko wa matiko ya tikonkulu Afrika. Hikuva a nga landzeliwa ka ta politika a bohe ku va a baleka lo Mozambiki na kongoma a tikweni la Tanzania lani hi lembe la 1963 a nga tipatsa ni Frente de Libertação de Mozambique Frelimo. Ku va a fika tikweni leliya a le tikweni la Botswana a thlangane ni xirho xa politika xa Afrika-Dzonga Joyce Slovo lweyi a munyikeke boleya ka Viyan'wu a nga mulugarile.

Hii 19 ka outubro lembe la 1986, Karin Samora Machel ni malanza yakwe vangavuya etikweni la Zambia vanga kumeke enhlengeletano bave valuza vutomi hi ku diba ka xihahampfhuka Tupolev 134 xi nga khandliwe tikweni la khale ka Union Sovietica xi weke ambuzini tikweni la Afrika-Dzonga kusuhi ni ndzelekano ni tiko la Mozambique.

Bible. Nise khona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nise yazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siqule sonke sezwana.